Trimiti Sene Kenika. Niawoye mi fi hodi MSA, dachi mi wubika. Kewa bomi piano.